Tama tu ai un musica le five stars. Ia ma la tu sao fo I ile tato poka la me ile nei fo I tula o le awa oli. Luasu nei minute wa te ainei le se funu male lua. O tai au. Tai au o le state of origin ai. A Queensland a. Sisi oto sau a ia ia e fo ile ile. Lua se funu le ono a. Ola, le afale o kele imaka maka. Yoi. Lua se funu le ono. Oi. Ai te ufai mai, o mai ale blues a lusu lua lusu furu. Ia, ko Queensland, lea la fatula o tala. O lea tali I lea ya tino fasua male aui. Ia, o lea sa, wa maliu shion tama. Na avela ia ile, le vayanga fo, ilea na ave ele coach, le li leo Billy Slater, ia vaya sofo ina le fa malolo, ona o le tulanga le fo, ilea la faina mai ia o si alonei ona o le maliu shion tama. Beitai. Oka, beitai te le yo, o voi leo, o tal noanga voi nale a ia ma interview o le ua fo I mali kama kiki a o le fatu a o alo mfa nau nei a o le la ua fo I mai o le ta alo tae au ia tino fa asua male au I a ia mole aula lea Queensland e le I faingo fie a Natalia po ilia ele coach a onor tulanga I te ua iaise fa ale tonu po ilia ia na bui bui a ia e pita ia o le upule o fai e tino o I did this for you dad a le win a this win is for you dad a soli a ole a fo ina lo spirit nga o halum fa nau a ele ngata lai I a tino fa asua mal awi a ola kamala lea o I fo yo o oi vo ilia kuli kefu fine feuyaki a ole tonga oi ya ola kama le kan fa nga UK a iwe a o fo ilia o kuli kefu e na o mai nei ma ona ainga a mai sa race ba fa na wi I fe fo I South Auckland a o mai ele ma si ona ainga I nei Queenslandi a le la fa mau tu lo tu malo le o mesu antikisa se fulu tasi tau sanga o le alili nei a ana a ina wa o mai lo ingene Queenslandi to asiu tasi on tau sanga a o a si o teila lea e le ta alo le liki a o le laka pi o le yuni iwe a ina wa o atu o I vo I le ipso e jo fatu alo lo ta alo le liki a ia le ala Ato wa aila le pepa, ha? Le pelo, ha? Fatau le alau pepa hui le lo koreo meu. Na eva aila I tuo le pepa, ha? Ai sau wei faupunga, he's built for origin, yes! Ya, ma oka so fia fia, ha? Alom tam fana ul pas fika, ha? I pe o, fo nale, ha? Le ala e fo ilele, e ulal mimita, ha? Proud to be a Queenslander, ha? Yonong, ha? Pepa la na koria mea ni tae ole tu ole page na he's built up lea la ulu shulua ne tau sangara ukama a e unu kwa ipuru makau wale miele ole spirit la na ole Queenslander ya mo tae au langa kamalo walanga lila fai ma ili faino Melbourne tae au ole ala watasiri malo New South Wales e taulan malo Queenslandi go Queensland ele ngata fo ila yalo I fo ile yalo tamfana uma ele ngata le Queensland state of origin I tama I fo ile ye li I fa pina fo tama I tai ulu yai fo yalo mfana ul Pasifika ele na o Samoa ulu yai Pasifika ato I ale na so se ta alonga nei vai tau ulu weekend ni langa la fo e vela mai Australia ile ta alonga soccer Ooh, love, oh, yeah, malo, my, yeah. So, you say, I'm a yes, if ye kako ma fo vo, ulila vava, ya kule kawa kawa kawa, fai ulu vissimo samo, ilako drugs, my, oh, yo, we, see, if we see me, see, if ye fia, yeah, yelena, go Queensland. Tayao, ya, yes, say, nay, if I be toa to lava mo, to, oh, my lava, yalum fana, umar pasvika, as well, Felicia Mikaeli.

tangalea, this is a no-no. E te tau lava ona foilea, ona faia safety a ole tūlanga foilea le imasi ilunga le vaa a ia le o mawai fo le tūlanga lea. Qantas and Samoa Airways have arranged accommodation for the 116 affected passengers at Samoa Beach Resort and Centurisa Retreat in Lauva while the flight crew are being accommodated at Taumesina Island Resort. So ringa la vai vai uma ia tato pa sisi ia ino fuanga ia wa te tau o le vai ngā mole tongi uma pa sisi ia ele o se fauto fo ilia o pa sisi o le fauto o va. So therefore the Qantas e te tau la ona ave uma ia pa sisi le ino fuanga ia fatali ai ia le fo ilia le repair inga o le fo ilia o le ba'a lea, o le taia lea. Ia peo tasina vai ngā voile te ua ua lea tau mai nei le. Ia, ma ele leile ia tūlanga ia a pia le safety precautions. Ele na o te tonu vo ia. E iei po i vai ngai te tonu o le o va'a lele. Tasi lea vanga le o toi manatua mai. E fa'a pia awa ne e tau mawhai e ave eseu se e vai ona e se ona e sa vali lei te tonu o ka peta o vo ile o va'a lele nei. No, e te lei loa po o amia na ma sa ai. Lei se taimi o voi leo o a voi nei o tangata lea ki lini e thoroughly clean ia mea nei a. So you just imagine ia mea ye I lalo o ka pika ia a. So please awange ave e sea ia tau se e vai wonga e ka imwanga pi wa vivela o na ave e se lea on sa vali leilunga pe sa wale pi e alu le fale le ta ua pala ai meise vo I alo mawhana wa leilua po o ana e ola vai mea io o no foa a wai leilua po e ta ua lava le ave o mea io o wipes mea po ngale a meitu o ngale wipe o mai mea uma kose e leilua po a mea na po o sesi e ise mai a you know I'm just saying a pe o le fonale o le liputia mai o vaenga ia a you never know what's in that nga e le ngata po ilia a o le fo ilia fai atu vo ilia i fia fia I o tatu tangata I o I hotels a ia which is good a o le o o ele ele ele o ele o ele o sama sama no al vo ele la to pa pe wa ma no e ke alwe fai lo homework fo nga survey umale a fai o inge I afu kango you might as well a ve se umanga I afu e fai I afu ya you know because you have no idea. Ah, pe or kako atu nu vo ile ah no. E ke leilua po oinga nga momoe inga po unga ngaka e vo ngale mawangi ma e vo ngale po ngi au vanga drugs. I'm just saying ah me e te tau una ma nga fanga fa ia ah po o te tonu o tato atu nu I Samoa. You have no lau aku umakurisi ese umanga Filipino ko olea ingi kia you know me auli what you know you don't know ah o me vo ngale spray vo ngale ia e leilua o tato ngate there are no spring major vo ngale spring kilingi a koa umai a whamalu e mawai po ngale mea ngai pe ichi whamalu ngongo foinka ka po ngale I'm just saying this e whatupu manatu a wai fie fie ka ko po ngale o o leanga mako inga nga mako inga le ta noa mako inga tau mea zina mako I fea a but you know do your homework ai maise la ave o alon fana we never know o ku kameki o malolo inga o mai o mamai ka ngoku li pākua mako I ichi uma I mean if I'm o mea nga ai but that's another part of the glue ngai ko kong inga me o a fo inga le wipe uma alu ma ko ia fai lo la ku ia having it you know alu fa ka mai kang alunga you know kele ke a la you know e fo ile for your you know le safety. Safety or fan out lei ar tato o la pui puia ilole fo ile to tong fitia be ta sina va inga vo ile on le o mai vo ale o ti on o te va ia so o la ilunga vo ile o la patai me ilunga o penga ta failangi le si va inga le ana ma die yo o le mele na tupu mai nei fo o le a fo ile o le
Ole e ia lato fu ele fatau le loto ole lua afe se fulu iwa le na fatau wa ile loto le I Queensland ye lua ia ticket I le foile le pitonulo o Gatton I Victoria Point ole

tola le aso aso to na ina fata wai the year 2019 ah e fitu lo tau sanga ia ele tom failona to e claim ah ele fa pela o fa atu fo ina ia pa e ita tu ta tu tanga ta sa ta tu tanga ta e fa tau ngalo ah e mana e fo la le fa yore card ah ia e 1.7 million ai lua ia Queensland le fa atali so ole la to ave umal nei tu pe fo ele le ele loto ah e ave inisi charity po ah pa tio le wa tio nei le fitu tau sanga I le tau sanga nei a ia tasina vainga fo ina le a fai le leilau kar fo ngale pe leilo a leilau kar a la happy pi e leilau skala a tasina vainga a ore si mea mali le na tupo mai ia mea la le le ngai mo meo o vo ngale o penga ka fai lang ya I le tu malo si o toi ina fale ata fa ale vena ale a e saule lisi e se vulu lima lako watapo maile claimo le se lauli masuru voi lea lele e vava oi voi le malo pipo ah le se lauli masufulu fo ilea ia ole la sa o nei ah na se fulu lima na fiale o sa o nei o se fulu fa lo no winga wa vave le alu er ko kongi le se wale o sa o male lisi o ingoa ah o li tu malo le sto ino vo ileo o vena ah o fale ata fa ah o toa mua o saina ah le sa o male lisi ah le o makali ke male ingoa Ole telefoni. Ia male no fo male a fo ile male a fio anga. Ia ova aila ye ile ole. What claim for alua? How did that happen? Claim for alua le se lau lima se vulu. Fai mai fo ia ole latest technology ia. Ia le ngala a ia ue. Oka ia ha. Le mea la le ano ufe fein. Mea la le ole. Ole Facebook a ngau kua kui lunga. Ole la ole aso tau se fulu yuni. A fa fa fonga mai e. O ngai vai vai o kou ia ngako ke vai a kui kou a inga la ole. Inga nga mara kama ka inga nga o tapol me lea. Fai e o e fai. Nga lua ma kira kira mai le ngosko inga. Ku mai melingu melor kelefongi ya. Oh, it was so funny. Ya, se lauli masuru nga. Anga wa pese fulu lima afe. You know, waku wa gifelo ka ingo. Ya, nge ya, se lauli masuru ali. Anga ufa maka nga aile ingo. Osto ina kalo fai. Ya, yele pole ele ufa ya ba. Le ungu fukange wa ele ingilako. Ya, anyway. Ya, tato pole kalamen na. Ole hafo isenga ngana wale tau tamali isa moe lau faafonga mai. Ya malu ave yo tau fina ngalo. Ole tau mafai atu fo ila taksi le tu la. Ah, ya ai. O te taritonu ole au tau faa maa ngalo mai fo I. Ya le loo matua nei. Ah, ya. Tato tu ai fei loa I fo I. Ya ili na aso. Wa, le aso. Pai aso lea aso lua. Ah, tatu tue fi loa ia I fo I lea ia ole nei taimi ia ole a o mai fo I ia le. Le au whinga lueng a tartasi a watu tatu tala o oh, le pokalame le leitio masala se ia pa ia le afartasi. Afartasi I le lua ia o tatu tala ma ima o I le ngangana peritania ta le lua ia o mai fo I ia le au whinga lueng a sunga fo I alu filu fima taito fa. Fa awa wina toi di tato pokrame le lua ile fa tato toi fei lua e foi ia ile na so lua mua mua ae mol taimi nei kisanga lua o tabu saleia ia fa to fa so I fua samo.

0: Ia, ole, whātunga mā tango whia le aonga whawhai aonga I Mālifa. Ia, le fo ina tala alo, ia tuai fo'i, ia le tātou, ia le toi a wai mai, ma le toi mā futa mai, ole au whai pōl kalami nei fo'i vāenga, ole I tūlai le oli. Ia, ole aso sfulu ma le ono le nei, ole māsina. Ioi, o ngā tonua o le tausanga, le aua moli mea le tua lo tau saifua mā lo tātou wola. Ia, a wāfo I, ia, o aise a le fia whaftai, ma fia vi im whamanu atu. Ia, peita iane, sa mole atu nupele, o le nā ua maea no tau whafonga, ia o tau tu atu, le whatua, ia temu kisa, ngāru wau. E talai nei fo I tātou pōr kalame, ia e peita iane, ia o leisi lua I tū lao toi, ia le ua mātou sā valivali mai ai, ma le afionga fo I ia teito, pō le tōwha ia vāulu, ia papea fo I ia le whāri tua ia upu, ia ua lava le tau tuaina on malu le tātou tunu I leisi lua I tū lā, ia o le tātou pōr kalame mā sani lava, ai se iu liu mua muai fo se I whāwhei loa I atu, Ia, le au whainga ruenga, le au le atau tuaina, malu le tātou tunu, fia fia I whātalo whātu, lau whenga teito.
1: Ia whātalo whātu, I lau kainga, pau oa, pau oa, e mālo se whonmu, ia.
0: Mālo whātai, ia, whāpea fōi, ia le whātua upu.
2: Ia tālo whā, lau whionga, sa a tait, o a...
3: Pau oa.
2: Pau oa. A tālo whātu fōi, sa tō atunu pēle, sa mua whāfonga mai linei tūlā.
0: Ia, mā lau whaptai. Io e Samoa, e moni au le nā ngā tala alo ia, ia, mā whītā I tunga fōi le whaltua ia te mkisa o wā fōi le ia tala ina fōi o le pōl kalami māsani o le ansolua. Ia e mātou tue whiwhia tu atu o mātou ia au tamutau o mākou lima tamutau o le whātālo whare kerusiano a welcome Samoa le atunu pele. Ia o le tātou pōl kalami māsani lava e awa ni ngalo. O lea fōi ua e kā loa le lua, te tāra loa le tātou a lei te o matarātu le avanoa. Ieini pese te whingaro iai, ia se aso soi fua, ia o lau mana mea, o se aso whānau fō, ia le whānau. Aua ni ngaro, whai loa mai, mamuri mai o lau whaanga, ia e fia fia o lea o ngā ngaro tātou lei te o. Ia wale tau tuenon malo le tātou tunu, a teito ma...
1: Malo, malo, fluffy. Ia o lesi fo I tu e lena wha I loa le au Paanga maa sani o le ia la leo le au whaafong Pe ia on tau si la fia O ta e au le ta alonga le say the words La ia ka alonga le la
0: fwa
1: A sa o le sikoa vini mai A sa o le sikoa E lima sulka la la fwa I longa Lima sulka la E fwa I e taito la fwa I longa
0: Ya
1: sa ya sa ora tan. Ya ya. Ai asi se fo close as ta si po le lua. Pe ale si se mo wa.
0: Ya.
1: E li ma su ta la la.
0: Ya.
1: Ya vi di mai la ya to lua fa wa lua wa wa. O ye tai me te fi vi di mai ya.
0: Ya.
1: Ai asa. U fo vole a fa sa po ke ngo fo re cliff pe ke ngo fo chumpa.
0: Ya.
1: E la tu ata ti ora ta va mo mo ya mo ma su ta la.
0: Ya. Ya.
1: Eu fui teito a um ofia teito.
0: Yeah.
1: A um ofia teito esse mea. A lá foi. Ia e vatu ia upo. Wale, o upo le, a ver, upa.
0: Ia,
1: a esse a upa le, bak fia oa ia inge.
0: Ia, ma upo a lava lon si fia oa mua mua ma inge I polispeni ia ta ua.
1: Ia, ma lesi me,
0: fia fia I upo e,
1: ilan ta vale. Ele pe o ka ua ku pensingi a upo e ku iwa.
0: Ia, un tulu e.
2: Malo, malo, lava.
0: Ia, Upu e ese ole fia fia mal me I fo lo loto mal a ia u pe ke I lo fatu le o fo lo fo se ta a ole uso ia ta o ia o se tu ngani fo ia a fa tai o taito wa le van ka ku ai nga le ka ko ku u ia le ta tu ala le fa tai taito cholo pulo fa tai le a Ya tu langa wa e sauno ya I mai ofo lo fai. Ya wa fo le malu le tatu tu no e fai fo le ma se tu langa a e fa fia fia I nai le au ya ka ko wo pa anga o le tatu wala le I le nganga mal fa lo.
1: Malu
2: malu malu tatu. Malu.
0: Ya ai a wa o le fo ka ka ko mai ai ke lo. ngou laku le ya ko ya su mai la u kale ma moi le ma na yo ka ku dai to ke le fa ye ko ke le se lu ku i le afionga i le a i le afionga i ya se ya le sunga ya se yu i la lo le ma ni to i fa pe fo i te ne o sa e ka ko vai lo tu i fa pe fo i le au fa ngal le ma le tu pa sta fa manu mal fa tu ya ya na ya ma le a ya pa sta fo i le a ya le maru le au le au slate faftai ma nga ia ia ole la ko fo fo nga mata pe na nga le kalingo le sugar ka ko ok
2: wa emisia le fala isa la ilu no
0: ke la ko un mar ba nga nga la nga le ta su lu ko ko ngo fa ka ko ngo ko ka mi lo lan ya wa la ku ya wa un ma ma ai
1: na ti na ma na ta ma eh wa ta nu wa to un mar sumpa e atu lo e fa sala mo atu le fa meta mafa o ku lai do lu ngale ya ku lo la fa sa mo ele o ye la ku alo ya fa fa ma di atu o ai le ia de sumpa fo le fa to ata un mai
0: e le
1: ai sale ai an fa fo pe o le ka dia lu fa le mai po o ku li fa fo ai sia e le fa pe ngale mai ai mo ai do ye sumpa o le ku lo fa mo mo sumpa yo ya tai pe fa ka vi taxi e la tu ya so umma se un pa la tu ta ya e ai o fa nga yo ka ko wa e fa bua bua ai ya ole ka vi taxi fu
0: ya
1: e bo di bo bo na ya lo fa na ya o mai no a ole me ta u dia ya a wa
0: ya
1: ya a wa ya ta u ya ya o solo me sta to pingo a ya e mo ya nga fa di ma e ya ai ni la wa wa la wa ka wa pusa ba mo e ping kong ni
0: al me ta wa la ko si ku ya o sia tu pe on nga e ka lu ai al me ta wa nga ya o la ka ku ai fo ya nga ye fo nga ku ku ni ya
1: e
0: to no ai nga ma ka bio ole ka ko ole fes a priority nga po le lo al nga ka ko lo mo mu nga ka ko le li o le tio ya family first ha avil fa mo mo yo ta tu ai ha ya kwa ka kwa nga i mai lole mo se ava no le ya ya ka kwa lo fa wal ta tu ai fa ta ya tu ya lu u pu ma fa ta ya vai nga wo sa la ka lo a la ka ka ko pese le ya ai ka di fo ka ko ke fo fa mo ta to

0: Ia o tūlai mai tātou taimi ua lua sifuma lua minute te aile I tūlai lua. Ia o le pese nā sā o tō whafunga mai aina usuina le tō whāi a pesa ili maleota. Ia whafunga mai.
1: Ia le nā, a vea fōi lea wanoa le lei sa mātou taina tuai fōi. Ia o le taimi leo taito ma upua o tala wou ia ia o longa suafa lea o le ingoa lea nga nga lau loa ia o pesa ili maleota ia lau wae ia mea sina le ainga le suafa se yuli o le alo le mali etoa ia mea lea a fai o fafunga maini so le tatu no malasunga se yuli Ia mo moli atu te lea lo whaanga o le tātou ala leo o le wha e pi pa walu te si ma le tasi wha mo. Ia e le ngata I loutou au ma fola mo loutou alo futu lai. E ala I kako radio phone, ia e meise fo kako membership. Ia o le nume la tasi I lapa le kako ngu I kulanga, ia le whatu pe ina o tulanga nga o le kako le iteo e moli aku le e mako wanganga whaktai ma le whenga ya taito. Ia papia fo I whatua ia upu. Ia mani fo lau Paul Kalame, masani al nei o le asolua. Ia o le afionga ia moe ta faitia a teitu.
2: Ia o misia lava.
1: Ia e teitu, moe faitia, ia iai upu e le ngakagi iai, ia sikoi, ia fai mai aua nei fa ngalo inga, fai mai kala sikoi ingo a fia.
2: Aua.
1: Mai sina sau ngai alu, aua nei fa ngalo inga a fia, e siona vau. Ia e mana tua tua moe, wa e le lava mai a, ua kulanga, tono a inga, ia, whapea fōi, ia le tausala fōi o le kāko wā, ia, e maitai o le nis, le ia tawa, ioe, whamangi a kere le atua, a leo wa mori le kāko wā nganga whaptai le tātou nu o le PTP, ia, I le nganga ma le wha alalo, a teito ma, a upo.
2: Wa le pese a silo makua nao.
1: Mm.
2: Ai fai.
0: Pese a le tina ia fia. Ah, lo mona ma tina ya fia.
1: Pese
0: a petiki.
1: A petiki, ya.
0: Mona ma yeris. Malo le malanga manuia. Le tina matu ya fia.
1: La wa swa fa ya sala.
0: Okay.
1: Ah, sala fia. Ah, ma oli a fata u pia me sino ma a inga wa fa ya. Sala fia o le na sa tam fa ya foi. O se ma ko me pa si o le ma ko me pa fo le o le ka ko wala leo a tonu e lo ko ma fo. Ia alu lo le atoa wa stai mua bua le fa koa a ho o mai e fo I tina lea po le fatua ia upu wa kasile fia uma e tatou ina I nala ia o seo ngā li I le fea lua I pasi fea vea ien malo tatou tunu ko le kama o iu lio ia ngā ia ai e foi lele ia o faftai sala fia ia malo fo I malanga manuia Lenga o tangata e osi a inga e le whape ngaka I ngei, ia, e kako tautua e o lava I Samoa, fai mai le tala e fai le kama I Yerusalema, ia, e se su e ale wha malama, a taito, ma, e se su e lava wha malama, ioi, ma te pa atu I lo tatu o tunu o whaansi ngomanga o Samoa, ma lo le osi a inga, o leo wa maua, ia, o leaga e le ngaka nga e malanga e sisi alo I al tatu pua, Ia le fōua e whengai ma fōfuanga whāle ainga I a le utoitali mai. A o le pese le nei nga e mōl manau mai ai. O le vii o sa le aula ae na tāpenaina ma usuina e le li lea o petiki. Ia o petiki ma le vii o sa le aula ma atangofie lea.

0: Ia o le whātunga mā tango whia le li o Petiki, taito o le kama o lo wakari, taito. Ia e, ia e, e se le kālingi a upu o tamiti whaleata.
1: Nā,
0: nā. O kere loinga pe whiengi kālingi o le kā, i le kā uso i a taito. E o i le awa e pau a le kālingi le o kei loe au i a ngā almonmol fusu. Ia ai me mongia e kere i vaia ngi ipu vo i lele a o ngi meung karikama ngi po e whae noai a sale de inga
2: ma o ipu ngi a le maro
0: ia a hua au e se tale ni o kamit falek e sa uaia ki a maa ia le vo i sa uaia ia de ngei vo i a alo le atu nu upo o leka mali wa ua suafa matai vo i a ia petiki ale mai o folinga la petiki pe ia folingo son kama po son tina o i sale aula na ale fa mai o nu a ole manga io ole o mai ingisi mau ole atu nu ma ko io i de nga e de a le tu langa fo ile mai mai a le nga a kai mi o ka u ol tala le ia le nga i fai ka si le va venga nga fai ile atu i ile ngule o sale aula ma po ia lenga mafua mai longa makalio sala mumu e kawanga o i savai
1: i savai
0: ai nga langa a ia male au wa a ai nga langa ia wa o ngor ke mi le ole ole lava a ni sau vo le mangu mu vo le ia o mea o na tula ai ila le me e langa o ka o langa o lai put kusi ai i tala fa mau mau le kalisi ai pa kasa ia le history o le mea le o le kaimi a ngā savali e le faise au o le ngu leo tale au le o le mea ngā kū o i le faise au o i ngā fo i ngā ngā ngata i le mu ngā ngaka i le
2: ngā kū a le kū la ngā manu mālo ngā kū o le mea ka keo fai lufi lufi o se ka ke ngofa mku vesilo ka mafaufau e kū le si vai i oi fe fo le mea ngoko le la
0: o i o
1: Falalupo.
2: Alule si vai o le a. Ko ko vesi lo koma fo fo lo nga vai ko i.
0: Ke dio ngi ka mak.
2: Ai ma ko yo asonga bua. A ka ka la ngo ya songa bua i ku lo ka ka ma.
0: Io e ole o wa ko e ku ale vai ma le. Nga ta wa e o mal ke ngi. O pe yo se ma ka anga ole wa ku e wa ku le ai me sha e o i ka nga ka pa e Roma. Ah, ole waku wale history ole kakoliko. Ole alu I le falsa kakoliko ole nga falsa oina. Ah, male tu nga mau ole kaposa.
2: Falsa oina.
0: Ole o fale a koa manga ia ua alu uma ia ilunga wa ole sau ole mole lava yo kakolu ole manga muo. E sau ole ua mea o te mai mole papa male a. Iyo. Ia le ua sau ala ala luma fale. Anga pau a io mea ole fai ala makanga kai mingi ole falsa ma. Ole tasi nga fa pe ole fai fa ole nga sa pali ku lo ku lo la nga
1: longa bai yo
0: ya nga kai fo ima ma ola ile to te lo le sipi ko ngu ma ya e o ku langa nga ka ke ofo I fo I nga le ma le lo fo le tua ma le makaukia ka ko ke sa o le pese o la a le makolo ku sempi wa o lua ya nga ke lua a o mako o au ke sempi a mai ole tua e ofo fogia noi ole kuan kaukia
1: ole tua fa venga
0: e fa yo venga e fa mai le o tavita a tau le tua makako oi se fa sanga tau mai io e ke lua le ke lua si vela pe ko fe kau ya la le a la ka ko wo lo la le a pe se le makolo ka ko kau fa kasi mai le tua e se le makango fie tai to ma
2: Yo, vaya, ya le pese a joven cali si amaros.

0: Lea ua se e mar tato taimi ua toi luas humale lima minute. Ona tā leo lei tū lai tolu. I lunga la wala leo wa valu tesi mar tasi wha moe lau lau wha fonga fonga. Ia pi ona tau wha fonga fonga mai le pese maali. Lea, no. Ia moe ta wha i tia mara nis. Fai mai e ale pese tau le taua. A. Awa ne imanu malo satani ya o lua. E lua manu malo ya satani. Fa to ilalo satani awe fwe tau tawa.
1: Ia, ia.
0: Ole mea fwe na wale tu mai e le polka lame. Una ua maa, ayo e. Wale lua lava va tau. Ae tau le tau le wingo. Tau le tawa. Wa ai fa le ai. Wa ai fa le nai. Si o. A, si o fale tua. A, mawa mai lor tino. E le taipei fwe lau la nisi. Ia. E ele taimi na vai foi ele ia ta mal ai nga pa mal le tio le taimi e mal le ai fa malo e mor jo foi fa malo ma fa tai i pa nga masani ne ia la leo ia fia fa fonga ma vili mal tato le tio ia ne fo jola ti na na ti na ma ta ma ma tu tu e fa ta lo fa mo to ia e mai se foi si ma to ma fta ma pele le ta ta ma tu i na la a fa na tu fa fonga fonga ma tato por ka mor tu fa tai ma fa malo ya te o tō umalawa, e au nei ngalo, tō luafa ova, luonova, luono tato numela. O lea fo o, le tato o, peo na whaiatu te me o sola, le tato ta longa, ile, State of Orange Tomorrow, lima su ta la pe asao.
1: Yeah.
0: E tō a whala tō i ua, wala au mai, a, ia lewa i lalo tō suafa, a, a lea ta tala lava, e ta rolfa, uma, a, na lawa tō rela, ia kou skoa, po aie, e ma lor tatu ta longa ta yao, ya manuia le, le yafi yafi mfo fwanga, o tutoi.
1: Ma lo fap tai tai to, ma lo, o le wa koe o lama le tu langa, ya, koe muri e kua fap tai, ku langa le wa e koe faya, ya, o se, fatupu voi de la ngolam fatufi fi fo ima tatai mai ai ia fingalo le kako a wompa angol tato wala leo ia e fa penganga ma futa mai perma o le wai fa ia le tu langa ia o ngai foi vai taimi o su e nga ta la va tai tole a kulango se leni ia ia e mai se ia o ka wale pen fiki kai wa vai so pa ia o ke fa ia kolo a e me o le e fa ia e tolo le me nga fa ko i mo mo ile ale tolo pu lo le tu le o me ka kupe wa ia ke o ia va ka o ke ni no kai kai o a au ke va tai le mo mo ia ko le nga va tai fa tai tai to o se ku la nga ke fa ia ia o se tau i fo i mo ka ko a won pa nga fa fo fo nga mai a se tu la nga fo i se vai ke nga ngo jot ka ko le che a vai se ka ko nga venga wa fa mai el tala le apostolo a le nga venga e mate fa tu tu a ia o i ka se na le tu ta u a ke le ke le lo fa tu tu
0: e fi tu wa so vai a so e fi fo ina fi le fa me a lo fa mai tato por ka la me le fa ngaloina ia fa mai le upua ilo su le pa tele ho to
1: oi la le wo fa ma unia i wa le ala wa a vai e tla o le pese o le pese le nga nga fa mi o vai ver se ke fa ma ka mi ni ka ko pese fa lu ko ri a ko ke le mai pese a ia a le ala wo ma fa fa ko le ala se pese fa mi ka ma ka pese nga tau de tau a ma ka fa ka si mai su ka ko ma ngu malo se ana wo va pe wo fa ko le le pese le a e le ka u so mo ko ka u a tau lo mo fa ko ku a
0: o ma ka
1: a ia o ko ro le mai ya so le le mo wo le ku pe ia wo o
0: tau de tau tau de tau tau de tau mo le
1: ia
0: ma tato por kala pi esa vadia to ne tau to ai ma ro la
1: e ya ile ka ko telefoni nga nga sa fa mo le tai to ma upu pa a nga nga po ai o lunga kalia e ye le pese nga nga a
0: fa mo pese sto ina o
1: oi o
0: mo te fa tia
1: o le ka ko ya
0: le an fa ya tu ya o lua
1: ya
0: wa o tu si la la dise le pese sto ino mo te fa tia o
1: ya
0: ya
1: Tofu sao ile tato por kalame Ia ona sili leo ni tāua mata ngofie. Mantua foi upa toe ina leo fai tofa, malea uta. Fai mai tāpena leisa se malanga taito. Malanga foi nai tau nu manuia. Ia, le nā, tātou telefoni nā tolua, fa'o, valuono, valuono. Ia, e vili mai ei, a o lau pesele nei moe. Ia le tamo o tos talo tofi, fai mai, aua lava, aua tia ki kuhua. Yo, fa mol mol, aua.

0: asa tou fa fonga ba di siu fonga ma di o le tama tau tau o tama pese o tala tofi mai I le nuu o loo soi fu ai I a moe ta faitia o ala fo ina le lei si u fonga tala tofi a pei fo ina tau si la fia o moe ta faitia le lei ala ngati tala o ia fo isa a yeis fa ili asoria ia pei o le mea le na ua le lei eta mai pe pese o ia e mori atu ala fa maruma fa tai moe ta faitia Fai fo mo le vili mai fa mar si au mai au por kalame e u an tato le to fa tas ia e fa mo mo me la inga ia fa mo mo fulstina la inga mo in ma yo tino ia o manuia na mai le li le la o se mar tato temi u to su mar fa da lo le to to fa fo nga mai le fo le ni tato tala mai sa mo ai ni u so me to tupo me fo le tano tupo me wa o man tupo Mato fa so atu le yai. Tato e vai vai foi. Tolu lua fa o vanuono le tato. Por le telefoni. E te vidi mai yai. Ma vai sa fa soa.
1: Malo, malo va tai. Tai to ma upul ni foi vai no le tato po kalame. Ia o te fia fia la vai. O au sa falo me nganga. Kasinga vai nganga. Angale te a le ipau ke le alu ese ma malungo le moenga. Kuloula fonga le atunu, loule. O le tūlanga foi, le ufia whaarongo longua I le fono le kākou paramene. Ngei wai tā utuia le fono, o pi o lau mea ngā kere o tae au, whaarongo longo. Ia ma ngai ai o, ma ngai ai o le whaata tianga ma kūlanga le mea na wai ai le, o leisi mea te le ale wawawa ia kukongu whaar fono. Wale ye kūlanga foi e pēsā, e o fo I ngai I le afionga le taitai o le itua ngai, so I nō tū lepa, ma ngai a I o le, o fo I o laua kōlanga kō whāwha kupu, o laua, ma ngai a sa kereang sa ngua, e lango lango le, tūlanga o mea uma, kalaro kako kupe lau pāsia, talaro tupe e whai ngā mālo le ukula I mai o le, I le lua whelu onu, lua whelu fitu, Yo vafta yeida ya. Ola e yo esa wa kala ya ka ke va ye dungole le Facebook. Le ve mai. Va yo ku nga ile masangi polki ku pe al polki ki yo kam ma ku wa o kam mai. O kam wa le ma
2: ka kam la.
1: E ka alu kam mai kongol polki. Ya ka ko ve ku u malo fo I ko mai ko ku futi va. A wa masani la to. O le la ko fo I a. Fatino le. Au. Yo. E pengo le simia nga ngu vi kan ngo ya o ma nga ya ya sa no atu pan mi ange ya ya ku le me ku nga ya a o va pe mai ya kalia ma le a ma ne ya le ka pe nga ma le la u fion al pan mi ma ko ka pe net a ya la ngu langu foi le like ma nga la u ka ko vai o ya u ka ku pe ya le tele o te mi o fe ge ka po kala me le masanga nga ngou fa ka kung no fo talo mo sa mo a wa le fa pe ka alo ka mo por ki ai fo I ai le le la nga mantua e mantua tai to ma upo o la yang ye ngial ha vai I le tanga vai o ta to tu no wa fa mai fa vai le tua sa mo o sa mo mo le tu me ana nga ngi ngalo le mar mar mar li ko I nga mar mar li tu le pa malauli ia ma minista ua filifilia, ma soi minista, ia mwhai pule filifilia o I tū mālo, la mkua ma lama le tū langa lea ia, se ka kouā pito la au, o le tātou no fo talo, ia wā se manuia, ma ua le tō whāfo I taitai, ia wā le ka kou whai ngā mālo, ma, ioe, ia, ai, o le ua, ma ua le pese lenga, nga moli mana o mai se tasfo o tina a upu va moli a ia o le pese kuwai a pese ia a fai mai malu mai le afiafi a e malu lo le afiafi a ia
2: na tina I pese kuwai a soia
1: le pese kuwai a ia fia ia ia o le pese nei ia e mo moli e kua kolo fanga te toma a upu moli e kua kolo fanga I wompanga umol tato wala leo ai mai se fo wa u ye wo ma kwa yo a e le mo fa nga ngalo le ka ko nu o le ka ko a o nu le ka ko le a ma tu ale I na fa mo li e tuai fo I fa ta si ma lo fa nga a le nga ta I le so se ta ma ma tu ma so se ti na ma tu o fa fo nga mai toni ma o ta ma lawa ya ole ta ole ngale ole ta tu ole ta tu le to ole fa a ole ya ole to ole fa e pi va valute smaltasi ya maltato a telefoni na to lua fa o

0: le fatunga ma tango fia le vai va a maluane le a fiafi ia ai li wa e ma fatia tu tu i vai tele ia o le wa o mai ia le tulanga lo tali na fo i ole a tato fili ole ole ka a wali ngalo ole fili ta wanga mo tato ne yaso a o se ma ko fo i nga o nanga ia se o ma to nga lu fo i a wa ia tau i lo to ma au ma lo to mi mu sia ma lo to nga patia ia wan fa tu pe no tato le tio ia ole mo le toi le nga fa te ole wo mai de sko a tu i vai tele sa ustai mi ia sa no a kule a te tio.
1: Ya ko wa ya sa ka sa ka lo ka pi mo mo.
0: Ya ya.
1: Ele pe o sit ko a le ri le o si o le ka vi de mai ka kas. Ya. Ku sa ka mai ai. Ele il bo mo e mas ko lo ka pi mo la ha ko. Si o.
0: Ya.
1: Ya. Ko si e fai fal de ka ko por kalam. Ya. Ele po kalam fo ka mai ki ye.
0: Ya.
1: Ai le fia ye li ya o ke vi de mai fa mai ka ngas ko fa pe nga. Ya al zungo ya tu fai tele. E tolu suru kuin selang. Ai luas humale lua ia.
2: Niu sa.
1: Niu sa foi. E tama mai. O tama bo leva tama bo e mal po la pica. Tama tu ai or talonga. Ma lo tu fatele.
0: Ya. Ole ala bo. Ole si tu ta ua ta tu. Ya. Fa ngalo e fa mai upu ale a to e ina mana foi to fa ta tu. Awale a mga iole pola mo kukaki e se e la si o ia maanga skoa o ingai loa ma yeire moe mua mua ma skola kapi. Ia e tato wanga ila e ke loa fafitai o leo vai loa kungi. E au ala ia tui vai tele i a diu sa ole.
1: Ia pafeo leo. Kama.
0: Ia. Ma lo fafitai ole pulu a ia lea fionga ia tui vai tele. Ma lo fa tai lang lang mai ta to po kalame ya me fo ole se i fa to ol po kalame ol ta to le to ol fa e pi ba valu te se male lua i aso lua le au fa tu pe i na tai to a fa i sa o lau se i ya ma fa i ol ta o atu li mas folu ya e va tla o la e tai to i la account ya o tu langa nga o me ka ma ma ku e di fa pe fo i nga o e fa mai e ya le upol tu si e le nga ole upu malengu tutulo sa moale atu no pele ya e fatino tulanga le ngu mako mako foi yo nga o memon ya la tulanga nga fa mole sio we ke fa mole de e le fa pe e le ka ngu al tulanga le mako wofo le o le me foi nga nga ola pe fiki a o kaute la ngu fo makai ku kai fu wa pe ya kaute ya la ya kali upu e lo ke me ku ga u ya wala nga le ka nga le ye la wa ka ta e ola e se fu mo ku pu a pe fu ka si a pe la wa ya ai
1: yo
2: i ba la mal ke mo lo pe se lo na wa ka
0: le na ore yo ya ore na o mo moli ya nga fa tai tai cho ma fa
1: tai balo
0: ta to manu le ta to wa to no ai silvia ore la u la wina lo a de si la ngole di si va ye kon fa e fa ya ya la be
1: la tilo tilo lu lu tilo tilo le ta sanga la sa wole lua lima lua pa lua fikwa ku sa lua fikwa le yat wa nga sa wo nga dis aka nga le lua ongo nga fe me na ba nga sa wo nga
0: ye sa ola se ka ku ye le se wo sa wo me lua fe lua van
1: yo a mo nga le yo le kai mi le
0: o sa ya nga sa o lo no wina sa pik mi stai ke stai to fa ma lu lua fa kai ma lu wa lu a o ke le i fa ta wa le ki o ba ye ku ke le o le di se wa pe ao kamu wala ina tulo wala fa fonga na kuwa le wo vai kule efesa o le first person na vale epiko iluma a tanga kamu mua o ainga sai a inga sai a le kusi mai lua fe le aso tols fulu o fitu o longo wingo o iulai a le kau kele o ia iulai lua fe ma le var a longo winga o le mistake a Silvia le lo mo le ofisa ia sa mo le atu nupele ma tou te le fa lata ina le tou fa ma le fautanga fautai taito lo koi lo fa manga kumaya leo kele i faitaua ia e ma se i fa asao mai le mako lisi lea ia masalo o le au fai Paul Kalame lea soa tae ao ngai anga i maiesu ngai a maukengi ia ma le au fai Paul Kalame lea solulu ia pa apia foi lea fionga ya le konwina ya le malu ma lea fionga ya foa ia o na batu sa o le umaloa o lakulo lo ya Silvia e fa sa o le lei ia a mai nga le lua fe lua ono nga lua fe lua fitu a teto
1: ia ma le si bele nga tal no me le sul via te o what a tau o iuni a o a fo le vaso mo mo iuni tam na se ile
0: se ile ka ko radio fo
1: a no le fa ve la to te le tanga te le tonia e lo tanga ta o mata to le la to tau fe le si lua va ya a se se to to mo tanga ta na se ilo la ia ya le ya fam na to tu ye yo sa ele pe la ta to ile la le ah ta to por ka ta matu wa o mal le ta to
0: yo ya
1: yo le me sa yo no se la tu pe na bo e ta ta ye por ka me ta ta matu
0: me na ta to le la ya na fai mo mo wa fe a ne ta to nu a la nga o le lo fa ile lo fa ai le e le ma fai fo inga mal ta to por kalame nga ka ko wo pa nga ta lofa o ma sani wa munial ta to nu o le kwa ka ko fi lo ai wa le e kwa ka si ka sanga a ele a to sta sanga a o le wa fa ki ngo mal na kwa nga le ma le lofa ai a wa fo ine yo ta to e le ma fai nga ko fa nga lo ina inga e ka ko wo pa nga ma sani ma lofa tai ya fai foi a taito a fai foi ya ele mfainga la ko fa tu pe mai o nga wale tala fe nga mfa la vi tono ainga ya ka ko ke o ka ko wa ya o le faftai faftai le nga le male lo fo le tuno a ai ko e val vol sia taito nga ngo di fo la fa pe pe o tala fa i ke ngo tai man ta va e ma ka mo ka ma ka va e ma a ya nga sa ili e fo i fe fa tan e ke ngo le ka a ia nga val vol sia le wa o fa sa mo le tuno pe le ia nga nga ma ko e ye u po e tu man wa le tu longo longo a nga nga ma ko a ma tu pa ia tu va pe fa mo le mo le ia a va pe le ko gia la u a la u tu pe wa u ma nga e ofo mai nu nga ka ko le tio ia fa mo le ma na u mia la va lo tu a ma fo la ma lo tu a tu mai o tu a ka ko nga lu e fa tas
1: a ti tu ma o le fo wa mo ma la e le ta to ma fta nga ne to fa na ti na le na ma ne le sta la le tio le ti na ya a kala a ia va pe vo ti na ya pepe ia va pe vo ti na ya fa fa la e o ti na u ma ia mo le ne ta ngata
0: ma lo va ta
1: to io
0: tai
1: ia o po le ia
0: a ka ko wo pa nga ma sani a ia la a fiona bui to filipepe a ia o ka ko wo ia sa mauta taifu patea ia a sia na mula ulu ia to fal matua ia na poilea ia le faltua ia portina matua ia faltuai ia ma wo pa anga ia onga o melo ka ka ye taitu o moe sa u le male api e ye u mai ngoa u mo ngai ko ai
1: ngoa ia disinga fa ma boi
0: ia a fai wa mako le a fea tu lo suafa o lo si la fia le atua a o mako loko moliaku le nganga fautai a o le o ta pena mai fai mai lo i mata o paula ia mai fo i faleata taito yeah.

0: Ia, lea wa se se ma e se fulu minute wa te e nei le tolu. Ia, e se taimi. Ia, o lea tau se ki seki a kwa lufi kako news. Ia, fia faa fa fonga fo ine tato tala mai meo te tupu. Ia, le ngata fo e o ana le lare na fai lfono tele mfa maa malama se le ni. Ia, ia, mo ia le tau te vae lunga le Facebook tu bua iyo le telu ta ngata wa maa malama le se le ni mara tala le tupu. Ya le lia tato fafonga saha o hapo le sitala mouni mai ii. Ya, na, to fafonga le iai. Ya, au ni ngaro, a manga a mouni se lofa anga po se musika ke manga oi. Konudua fao, vaduongo, vaduongo, at kakongo meleke, vili mai ii. Ya, lofa atale kula fa inga duenga, ya po se musika fo imouni, mouni o nyo lofa anga. Ise pele ate oe po nyasfa na uvo. Po te atu fia fia. Hava malfaluano.
1: Malo fa tai tai to io e sa muale to nu pele ya on o tu lang e masan ya ta to po kala me ele ma fai lava o la fa a mutalia ya ai le mo molia tu po i wa molia tai to ma upu o le wa to fu a wa fai telefoni u ma to i na ma a ma ngai lo ma tu o le wa ma wa ya tala mai a A tulanga le ia ia nisi o lao lako a mana umia lava tulanga o tatou tala fuu mai Samoa. O le mea le ia fie fie fuu i le loto ma le nganga ma le a. Ia e fuu na e tu i natua tatou ia tatou tala fuu i tu i na sao mai ma tapena ina fuu i mafunga inda. Ia o no le ua faa ilo fuu i le afunga tato o le mea le a. Ya Samoa le atunu pele, ya la tātou fia ngai loa ma tātou tala fōu, wa tāpina ina ma fonga ina fōi ma sau loa ina. Lea fia ngai a tipi au tanga vaya.
2: Tātou fia loa ima mafutele nei asa fōu, si mea lau faa fonga. O fa mautu mai e le komite le malolo o ngālulua i tāpenanga o le tutongi nātua le tau i tupe te fulu miliona. I tangata ma a inga o le itu malo sa fata fa peapisi nisi tau tūlisi. I tutonu o le itu malo. Tanu mai masina o tua na ieo o mai le masina neyo yuni. E le ise tau i wa tutongi nātu. O mafua le atulanga o na iei nisi o tāpenanga sa atu e fatino e le komite. Ona mana o mianga mai le mtanga ruenga o tupe le malo. Le olo ngafa ma le faa matu ina atua se le ni o tawi, e ta iafe se lauta la mo le tangata e to tasi. O ia ta penanga faifai peana to e sui aile nu mela, o le ao fai o tangata e ngavaa ile tawi, ma ile valu afe iwa se lau valu se furu iwa, ile se furu afe faa se lau lima se furu fitu. O marienga e ala i pepa o MOU, po o le Memorandum of Understanding, o lona ao fa inga iafe lua se lau lua se furu lima, E mai lea o fa inga, e iwa se lau limas furufitu marienga ua mae ona sainia, ma ua ao fi aile siria ile ono afe tangata, ia ma o marienga ia watu inatu nei le mtanga aluenga o tupe le malo. Mo le lato unga aluenga e tau alunga le tu inatu leo se le ni o taui, i te unga tupe i fale tupe se se.
3: Ia o MOU slani, ona e ia ia, itasi e ia a inga voie, ia o te pio tamiti pepe, E ia foi ana tangata e le iaia masi tu stupi. E tu sa lau le MOU le, e me fai eio na fai le Memorandum of Understanding. E ta si tangata o se ainga. Ia nai te sa inia nisi tangata. E lima ono fitu, lusfu, anga itua lusfu. Ia, o nga luenga tere lana le sa tau fai. O nga fa nga soro teiminei. Ia o le kau fai foi le le fa mauti noa, verify. Ia tangata nei au fia I tono se Memorandum of Understanding. Ia o leo fa inga lao tato MOUs. Ua o leo fa ingo MOUs na fa tin develop mai le ngā luenga nea tato komiti. E afe lua se lau lua suma lima. Mantua leo umana uta ua tura fai nubele le sifuru afe mantupu tangata. A leo fa inga lao MOUs leo umanga na develop mai tono le. Olha, foi inga nei. Ia a fe duas era o suma lima. Olha, foi inga o MOUs o uma ona sign. Wa uma lo na vai on fai volo le singa lo ngai verify. Mata ngata nei to no MOU. Ia e iva se lau lima se fulu mal fitu. Ia MOUs na le o mai ona sign. ole fa inga la MOUs ole wa amat no ave o le tatu bank ile tatu Ministry of Finance e fitu se la u fas fu malono ia la la ave o tatu ba nga tatu Ministry of Finance ola tau e faso so ina mai tu pele iva se la u dimas fu mal fitu MOUs o mo na sign ha ole fa inga MOUs mai li iva se la u dimas fitu le la u mo moli o le maf fitu se la fitu se la u fas fu malono lo mo inga le tso e si MOUs la itia le to fa ile sia matonga lo nga ti ti reta ufatino e fitu se la ufas ku no la ave ol pep ya mole a matolon fatino ile la to nga lo nga ile la fu la la to process a una e to una alu la ko audit ya me umana ale uta pin uma to ma to le information there pe ona ya ile fa ta ta no nga male verifying o tanga tani ya la la ave lo ol pep ya no inga na tas e ova to mole uno afi tanga ta le wa lewa la tamaila nga ba ai for payment mole la to sele ole nga venga na la u e tato nga venga ya ola u fa solo lo le vetting process mu muliana al tato Ministry of Finance ya ona agro to no accounts ya pila na u to u al tembo mo wa fa pola mo la u MOU e se furu li matangata la to no la u MOU le no sei ni wa pe o simi e se furu li matangata ole account to simi ta si ruo toru fa'arima, o le account la na namba na simi, la alwa tu umba iai, le amount a tangata iai, se fulu lima. E tu sala pe o mena le te taunu fa'ama malama tu i au toa fionga, I le toa ainga tu stala, iai me se fo iai o lo ma fai ono fa'a, o na mou ama ili tato, tatano anga ni tai au. E pe o ngalu inga tele la valana, o le taun fai verify umba tangata nei, ina umo e foi o ni tatu to pisa pa pe o ai a biole o tu langa na le sa fai ama le totoa a le le ya le fai male tilo ya ima to sia kim to sia ya ma o lo o fa male ina umo le le process al tatu malo fa male ina tanga tane ile le tito no release le sa ni lo le mo yu ya ave lo le o le bank le Ministry of Finance ya mo na to ngalwa
2: Le teitefono le komite le malo fia ngai mga alwe nga fisoa swani. Inia fianga le ngātai fale mai suau umasaa. Le fionga ia fui tupai mausi manu. Afue le ofa inga sifuru afe faa se lau lima sifuru fitu tangata o safata. E maua le taui afe se lau tala. Le ofa inga le se le ni alwai. E sifuru tasi miliona. Lima se lau marilu afe ma le fitu se lau tala. E le faitau inai pisi nisi tau tangata tafau e fa, o lo i le tu malo e anga wakafoi, I le tau I lea e fa tino atu la e le mtanga aluenga o tangata tafau mai fafo. O le pulenga lea e ave iei tupe mai le tau I e se furu miliona, o na anga I lea iei lato we ana ia pisi nisi, e ave iei fa maumonga o vaenga o lato pisi nisi tu lisi wafia, ona o le ngoto ai o le manua o le mana wanui, I ngata I fale o le tu malo sa fata. I le tau imo se vaenga le fio anga si umu o faa iloa le teitefono le komitea le malo. E lei titi ifo mo le faa miliona ta la le tupe o le afa atino ai. Ai o le a iei se teimi e fono ai le komite mo le talanoa ina o le afuo fuanga. O le fso soani le malo e ala I tau I tupe mo a inga. Sa faa le anga ina mea totino tau eletise e mafua I le peo le wila po le eletise I le tau sanga le tenei. Tau se lau ono sifuru ono a inga wa talia tal sanga, ma ua maua alato utau I tupe. He leo mwfeo na faa iloa ele ofisa sila na mtanga aluenga opuna ofa na natula masiu siu manga, o ia leo loo teitei fono na komiti fao fautua, mo faa na mlami faa fua se imatu ia, leo fa inga o tupe o ia taui. A ele feilo inga matu istala sa ia faa ilo ai, o le tele lava o mea totino sa faa leanga ina, o pusa aisa ta atitia, Ia mamasini e pe o TV, auli, tipoti, maulo tunu alaisa e alu umaile le tise. Fali ele ofisi siri o mtanga aluengo puna o fali na tula masiu siu manga, sa ilo ilo ina umatalo sanga mafaa maria ina aie le komiti. A ilea lawa fisoa sonia le malo, e iwa kompani o lo ilo ilo pea la tu talo sanga, ono lo iei nisi o tape nanga lo fanga solo. Ai o lo fua fua e tu sa maletasi tesi malevalu. Miliona ta la se vai ngā tupe whaalu I le tau I o masini tau I le TCA I a company na whaale ngai nā.
4: O le taimi nei, e tato households ia e tolu households o le query taimi nei, ma le sfulu lua households o le fiu tau mawhai e contact. Lono winga la, ia, e sfuru hi ma households, mai le tōru se la uono sfuru ma le ono households lea wa umana wha maunia. O le majority la wei o le Ministry of Finance, wa umafo ina tōni le majority. Pea le tūlanga na le tū ina atoi se whamtalanga, a iai lava se ele I maua lana tawi, a wa umana wha maunia lana tāsanga, o le tala tato ofisa tū tōnu ia wha so tai mai iai, po iai se tūlanga iai. A ma tau wha mau maumale iai, tau se lau ono sumale ono tātou ainga, households. Mai le nā tau se lau ono sumale ono tau tolu tātou households. O le kuiri mai le mtanga ruengo tupe, ia mali suru lua, le tau mawhai e contact. E mai se tūlanga se whamtalanga, ia a mai aloa le tau sanga whai tupe le maualawa se sota inga. Ia ona mai mawhila ia o le tūlanga ia iai e tātou tau sanga.
5: Sira tu lai tatu hausu a tonu ala tonu. A se tai a safare la ina, te mine safare tonu ele e kisi.
4: E te leo tato household o lato aseta maasangi ia tato aina e wha mwe mwe e tau singa o tato aina. Ia tūlanga fo ere ngau se se ingo tau maftanga ia ma tūlanga wha pena. Te leo tato pusa aisa na mai tau ina o lo huna sa wha beon wha leanga ina. Ia sa alfo im fai ona sa unwa iere a fio ma tei tei fono. O tūlanga lava wha pena le na claim me tato aina. Na ave e fo ele priority e le tato committee. Ina ia avele wha mua mua I tātou aseta ia e wha ngā mō le tausinga mara soifuanga o tātou aina te tas. E ese ese la mai tātou kampani.
5: Ma le ane mau alunga le tau ire mau e household, a le ane mau alana.
4: E le ese tapu la au ni tau I e fua

0: Ia, o tātou tāra fōre nā, ia, awina tūsa o mai, na whonga ina mtāpe nei na fōi, alea whiunga i a tipi au tanga waia. A ole, ngā mōni a teito, ma upu, ia, mōle fia whasau ino le tātou tani, na uto o wawai aku, ia, koe lua su fitu minute, ia, ma kāku, oi, ia, laua, ia, laua su fitu minute, te eilei tu la tolu. Man tu fo i ya ta lo le fa ya
1: yo ko le fitu o luas fu mal ton
0: luas fu ton ya man tu la e ka lo le ta le fa ya ta tu a le le ya o ke lo la wa si le fi o man mal lo ta tu ka ko la ya e pa wa nga me na le fi fi ta fa ta wa o ke fa ta fo i le mal lo ni si la o le a man i o le a ole kulanga fo i le kangi aku fo i le tumalo i le a i le ba ale na ngoto i nga tai fo i o safata ke le ni kupe sun miliona e tla mai kupe a ia paptai ia o te loa ia nga ole a nga lua i fo i ia le polo fa vai ia e me se fo i ia o tupu matamali fo i o le tumalo a ia a e se kwa kulki nga ia upu wale ngoa ia kua wa mole pe ni me nga fa ma ma win na le tato a o tato tarfo ya ale ya le la fa nga solo le tato po kala me le nga mal fa lo fa ta le
2: ni me
3: ya me si li fa ta yo me fa mo bo me si li fa ta yo fa lo lo fo i sa mo la na papa o ni ya i le fondo le na o mat nei sa mo wa mala mala mata mata le tala le selen ya le ai lava se meo fa po isa e mon fon fa tai il HRPP wa lato lango lango in a pe fo sa na tu le epa wa pasia a mo le tol fa tai le HRPP yo ta ma fo yo ta to masang e ta lo ta ma lo e pe fo pe se fo le e lo se fo no ta wa ta fa fu su a o ta ma fa to di ti a fu su na u ma ma la club ta di ma pa ti ya o me me fa por ti ki fa pe fa ya a le ve ve se me se me ko fa por ti e le ma ring a mo mo di to fa ta i fo i ya a ta ma va ye ta to ta la ma sa mo lo no pu ya di e pe sa mo lo la pa pa a o ni to no ya une ngalo le o se mar ta to tai wa lo su di me note te ai le li tu la to lu ya ta lo fo fa ya to mai lo a to a to ma to lima ya ta to to fe lo ai fo le sto lo ya so pe a pour le lo fo le ta to ta mal ya
0: ma lo va tai a tai to ma ya sa mo le tu pe lo le na ja lo wa no fo si la fia uma ya ta to a ma malu vol ta to to no wa le o tofu a tofu tv o wa o me fo de wi ka ko tv te to ma ma o le wa ye tu lang vo sa sa o a ya sa sa o le fon le fon do pa me de ka ko fa ni ma ma ka ko wa ye de ba nga nga ke alfa ta ma i vo de le fa pi la tv a e ke mo u ma por ka la me ke fia a e o vo ta to ta fo ya ke lo la la o sin fia ma malu ta to to no tu lang le la
3: ka pela tato si singafu ambe uma ya kai ka fo ile mar mama nga me ka mai se ki de stand o me ku i lai mai e ku wa va lai ma me uma fo no me uma sa u longer stand a ma pe a fi sa o la yo ka ka maka maka fo ni le se me ka u ka wo sa mo e maka maka ku u nga ma si singafu ma sa va ni me uma ma wo mo longer stand
0: ya ya le na ae ole fi fa sa win ol tato tani a ya ole e ye ya le kulanga nga ma nga ye yo kango a sevi kong ora wa o ke ka ulo ise me pe e popi ula fo ile le ma a ya o kango lo u sevi kong ora u telefoni nga va pe ala ma nga ye yo le vo i ma le o se tina ol tina ye nge a ol tina fo ya ta mai ma ole vanga u ma sa ye ma ya mako se fa atasi voi kong ole fa la putonga le ole fa mako nga ka wa ya la nga ke lo la ekri vel le mam va fonga martina artina voi ya ole mako a ma ga yo nga kutsinga inu ole ole facebook ma mani yo la o me ya nga o e fa ta voi ke o sa ole kutsinga artina le a fa me nga ya ta tu fa na awe ke mo wa lole ma lo si wo wo ke le lo king awe ba ye ku se uta mama a ma si uti na wa a wa fa ngo fiena e se so faina ia nga fa ali lo le lo ma lo si a ma ye le mari ye ku so singa le tina na fa mai a fa pe ke ma nga o fa ali pe lo ma lo si ma lo a fa ke me le le mo lo ta ma mo lo tina a e se ma nga ye me o te le o tu pulanga le me le o ita ye nge ba ita ia wa ma wa lo le ma lo si wa nga lo le lo folta ma maltina ma ri e o ngai a kusku tina
3: so le le lava
0: ia ai ore e fai fo i malu tau a e le ngata ia sa wai fo i le nga uma le ai ko e mai fo i ma fo ka nga ka ko fo i ma tua a ua le a ua le fa wai ke nga u fo lo ma fi fa vi vi i la u la ta ma ma la u tin ia ore o la se i nga nga ole a ole ta mai titi ma a o ka ko wa yo ma tua u nga i pea e ol me a yanga nga fai e lo a e kai e lo ta ma ye ke au ye mo lo tin a ma ye ole ole fu pa wa ya e ta ko wa i ule le ka ko a o mai fa fo ma a e ya tau si le ka ko ma tu a fa wa fai la ni fo ye la to a so i fo ya ole a fai tau si na ma ka ko nga le fai ngi me de si fai se me le lei a tu pulanga talavou a mai se foi le uso le uso tu fine tu fine fai se me le lei ia ta malo le to lua to lua foi i tinao le ainga fai se me le lei ola ola matina fai se me le lei ola ola malta ma a fai se me le lei ala ola mai matua ia ma wale o fa bunyanga wa se se me ala a ia ai na e ile pese babe le ache i fa e mok. Ia.
3: Sao lua ka mama.
0: Ia i lua le kako por kalame ni vaega ole i tula.

0: lo yafi lo pitanu o. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tauona li ipotia. O le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au ili tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Ya o nei vai nga fo ina fa ya ma a longo longo ko de ta to le jo ya pe a te u a fa ina lo mota ma lo la wa fo i tu la ngole mu te to ol ku la ngale le nga ma wai lo ke le ngi ka ko ngu fo i le wa le nga a to fi o e la fe nga ya to fa ma ya ka ko ngu fo i le nga fa yo a ni oi oi ke mo le fa ya entry a ya mo wai ka ya le na e o kulanga nga e mang mantua e kauanga nga i lo fale e kulanga foi e fa kau mai e me foi de lo le a o le e a le a ya o le o le
3: e a
2: o le
3: e
2: a le na tonu a le wo a ya le a te to fa moli te to sa no a nga le o le kia la mai ka
3: le le nga sa ngo ai le ka ko a
2: Ole kako sponsor lenga kwa umango taina. Ah, lenga ko va fonga ko i fa mai ya. Ole tula nga foi pe ava pe o ke o mule fa fo se ile a lu fali. Ole me ma na ya le ta u a wa le un kako ma ka ke ma mla mai ko fa le fa nga venga. Ah, ye ke me fa e ile ala mai i se se fa fa nga venga. Nga o u ma le fa fo le ala u ma mai o le ngo tito nga nga ma ko ave al ke me fa le ma ko u oi. Ah, yeah, foi dele halu e faia ma kangaka e mole me ale ole fai enche. E ale ala nga mo langa sele. Ya ale ala ole vai mo muale. E ka oi ia ka unha nga teto. Ya a va pe e o lo se mu lo fale. A o uma ma vai de sepe vai pa o ye ke pepe si il pepe ma o fa. Ah, a o ngisi nga i ngoinga po atu langa voi fai mai e ka unha ye le me foi de fa nga le me ala e tuai ngā kūlanga, le mea mumua le sefe ingo le soifua mleola. Tā moi fafo maa, ke ngofuanga e sefe leima. Ioi, ia ole ato e, ki la fia.
4: Fafetai mo lea manoa, ia. Ole, e sa ole le lavalfina ngā lao taito, ole manatu lavalea e tasi. E tutono o tato fale. Ia te tau lava o nasiaki lau fire alarm. Wa te tau e ai uma lava fire alarm i potu ta itasi o lo fale. O le living room fia lava e a. Ia te tau lava o nasiaki peta e. Ese ai fufua le malusi le maa le fa o ngai lau fire alarm. E tau nasiaki mua mua le maa. Po o malusi le maa wali si mea nai. Ele lai fa pia o lai ola le alam ia ilo ola o no lawa wa flat le maa a mana o mia le toi sui o le maa o lau fai alam ia wale saunga le mu o oe malo a inga a tulanga fa pia ia yese a tupuse me fa pia ia te tau lava ona mua mua ona va ai ya la fa nau a mai se fo o matua matutua e tau lava ona ave mo mo fafo a se tu langa o lailo le sanga le mo o fafo a mama o se atu mal me o lo fa pe ona mo a tu langa fa pe na ia a woni to sa se si to no fa le ia fa nga lo fa nga au le fafo pe a mo fa i ona e tango a ne fa nga me na tai me alo fa atali le ta vale fui mu a Yo la viena ya si aquí le palaca, mo si me ana le ma fua yo na mul fale, una olae wa uma la bona fanga le telefoni, yo na liva la yo palaca ona le o palaca e o telefoni wa yo telefoni, wa e fa pena fo ya viena le se yo telefoni o wal, ai tu al palaca la ona, yo na e cosa isi muto no fale, me se me sinta me me uma fa pena le fanga le tise ma io e tsa le uma palaka me uma lo maota e tele tu lo maota a pe o sia una fa
2: ma lo va tai tai ma a u pu ia vai a ngou le kapa con i fo i a e fai mai sau a sou finga ngalo le ka kai ko Olega la que fai ya ko olega ave o fai le kos ale pe si dia ko ke no mere wa ma wa mai a ole ole kape ole ole palaka ma o wa me u mai la ve le kos ya la nga wa e ke le o songa fa so a le wa ma wa ma ti na ya u
3: la ma la ma le u be fa pe a e mo ele sa ko se ave Ah, o kokonga la ko ai o ia kape palaka o ia kape le le o ia sia ki palaka o ia langa do na ka fai ko
4: e fu e tu langa
2: ia a wa fo ila o ila le mauti no ai tai to fa tai fa fo fonga le tu no e le ti o a fai mai ia le tama i u tai o ta vita mai a le se tu e to no la i ga e ia se ti na a o le a tu al night
3: to praise the lord praise the lord
2: o le la o ke va vitai a le we sa no a o nga du nga ma nga ka un fa ki ngol tina a
4: ia ma ta la so se a so se tai mi o a
3: mu ia la ta o
2: ia
3: e ke se tina a lo ia le tu a
2: ia
3: ia ia ia tu e to ngol lai mea uma, ye le tua i mea uma.
2: Ia, la ke ia ua fai a kwai maka ikari o le ila ka ki ngāri ka.
3: Pua, la ka ki a ngā ki ngāri, le sea ngā o le tua i pa mua mua i mea uma.
2: Pua, mole mole a wale ka koma ino ka vātinuta, ia, tulou sa moa, le a tulu pele, ia, o no, o kulanga lava o suanga.
3: Suanga,
2: e, sile pia hoi, taito ma upua, e kolo pulo, kamale o sumeo. Le nga ngou ba ai i le maliu su meo, e maliu su meo lau kai samu. Hei lua, e mulinga fo i le kou ma lo ma
3: le toa. Iai uma kaka maurulunga ma.
2: Ai le ngaka, le iai uma o taitai o i kare sia. Ia nga iai le ao le ma lo. A nga iai fo i ma akulanga i kai minga wako i le sao su meo. E awi kua i loko fanga. Wanga fai e ngana nga toi sao nga. Mo koe au mai wai tele wareka, o koe wai tele la whangua ma siona, siona a poi whartua, siona tolua. E whaina rau kala, whaana lua a onga ma, ka whapea lea oi, ka fia mau wae ia kūlanga, ia wana ngā winga, ia a whapea pole a kūlanga o lea kua, lea sa lua ka wā, pole a whinga lea kua ia ia kia o lea se, e kokeri whapenka ngā ka pēo su meo.
3: E ka ilo fo e asu meo.
2: Ia,
3: Usa le kamila avaku alo kingo badiu. Lea ilao, ulo wa lufi lufi. Langa e ilo arka kaya ngaruenga. Le kamila fapefoy la avaku ayo ufologu kava le avi fem, avi lo family service. Oka, ka ilo fo ise, yasu meo. Ke masalo o wa male afe a poli ke kukule a wala mwa fakani mele mwa mwolo pusa.
2: Fetai.
3: Le ai.
2: E ala mwa pe nga. Me ale ngou fia mwa wau.
3: E ala mwa ka ua a poli. La ngou a poli ki o la kongu, la kongi a poli.
2: Ya kongu nga ye honga le.
3: E fa alo alo so skakaka. Wa o sabo, nga su, nga o sabo au ingei. Fai o le lai nga a poli ki o le lai nga sabo, le lai nga so siya skakaka. La ngou ka ua o e me fai ale kongu.
2: Ya tamaiti mai vai tele mai noela e la upele ya a ele le le fai ngol tina le le foi fai ngol tina e lo toi taimi a fai ke pio pio mai le lo fai ya tina ya sawi le wefa a upu ni oe ya sta ile tina

0: Ia e, o le tama i tai o Noela, e pei lawa ngā māku whaasoa, ma mātou whale atu taito ma upu a.
1: Ia oi.
0: A le leilo whaino mām. Ia, mauti nōlo toi aso, ma le toi taimi a. Ia, e, o mai eile varau ale atua. E whai le lei e mamolo toi taimi ma a malwha nau. Ia, e a whai fo I eke a, ia, a mio wha pio pio ma whare a. Ia oi, e wha pē nā lawa tūlanga. Ala o wa malo foi coinga e mako e kako po ala ngala e sa wa king o la fa fo nga mai to fa ma maron o la wa yo mako sa mako yel mako ai fil fil ya kai ko e ya ong kulanga nga sa ba ai fo itu langa ole ma walunga ole ku spasi ma a ya mako sa mako yel mako ai fil fil ya kai ko e ya ong kulanga nga sa ba ai fo itu langa ole ma walunga ole ku spasi ma a

Hai ali ni ke tu ko de to manat fa ka la fre ma kya tu kyo to ru to ma da ka na ni we ku a fa no no mai ke da to ru a po ka la mi tu ni fam han ke to pung pung lot ka la fre ma ka we ko ali ma e tam fa da nei ke la ma tai do ha tu do ho ke pung pung nei ha ko le le po ke nga ha ko to de to ru he sen ka ko we ke tu a ko ali a ha ko mai mo e la ma tai ha do tu ru a le ta on ke pung pung ka la fre ma ya tu Kia ora tōru, nē whanonga mai ke he pungi pungi pōne. Ko tau hea whakaropa ke he pungi pōne. Ka ata tōra tō e gara sia tōne whamhani ke he mō mānga nei ko Brisbane. Mai he gara sia pīngli e gara sia niwe. Lewe kia I he lirifu ma tō ako ako ko hola motu tāma. Mo he awa tō ua, pia ki ha mua fui fui mā moe. Ke he mangana ko Pinli. Pia ni he ake sia he tō niwe ki Ipswich, niwe Uniting Church. Ke mtori lipu am tō kauchama sen tō piasi. Moi ham tōru e kere sia mawa pop. Pia ni ke he kere sia Northside niwe e kere sia. Ne lewe kei fō ke ham tōru pikitaki ko Tim Douglas. Tōko ua moi ham tōru e kere sia mawa pop. Omara ki kua ma whāra ham tōru ke bungi pōngi. Ai ki kua whanau no mai hara tōra rea taong. Hia ni ke hara tōrua tau tu pūna he maanga nei tōni whamhani. Tom Haren tanga motu. Pōi, pōi tōru. Hama tōru watua ko siau, tapatu e toa. Hia ga mita hara moana mo e mga whawa. Hia ke he mdrenanga ko pānapa ala katani mdru. Ai ki kua whanau no mai ako ma probe hara whatu kia mua pungi pungi. Pia ni ke hara tōru ka psema ko Christine Jones nei whāwhanau nōng whaing whaka ia ke hara tōru a leo taonga. Pia kofi, moka, puatau, pia ki kasa ata fitule mai whānau he whāhina he taone. Pia ke tau ka psema mai mangana ko Golden City, Cold Coast, ane pōpō male mai whānau, pia ki ane ka ni holomotu. Moe tau whānau. Whinatua I ke he mangana ko I nala. Ke he family auntie Minci mo ango leke a leke. Pungi pungi atu ke mua, unaki kua ala mua ke kononga mai. Ke heri teo he tau whānau nue he mangane. Whingeta pungi pungi atu ke mua. Kua kononga mai ke heratoro li tō. Unaki ke mawhara mua aho. Ke he mua tau mana ko oki ai, moi oki e waewa. Ke he tau mga whawa, Sisu Lama, moi he maunga matangi anga family. Pungi pungi atu ke he mangana ko Underwood, moi he maunga. Pihia ni ki Sisi Lini, Lani, he mangana ko Arkanot. Pungi pungi atu wa Sisi ko ala mua, mene whanongono mai. Pēke me hamatoro matua whiwhini ko mam, pēa tapatu I toa. Ane Robert Fawai o me whānau ki hala tukaina. Amarek ko a alaka me mam ke whanonga mai ki hala tōru a taong ke pungi nei. Ai ni moha maua tau whānau I Northside Edition me whānau. Chess, Vele whānau, mai Quizmet. Pia garia tepa me whānau hama o hikaina ko whanonga mai whanai teo ke pungi pungi. Nā kai ni mo hata tōru ka pisinga ko Timmy, mo Helen Hecker mo he mangana ko Okalana Aotearoa. Pungi pōngi atu matakaua, a munaki ko mawhaola mua, he tau hāma galiri nei he mangana ko Okalana, mo he whakaui tu mau he whanono, mo ia mua ki hata tōru a leo taonga, mo he whamiri mai ki Whareweia. Mo he mua tāma ko Pero, pia ki tau, tu mo ka puna mua gaina me tau whanau fuki. Pina tuke he hamau tu kapisinga mauka suki tō mai. Mai he mangana ko Ipswich. A wena ki kua ma whare pungi pōngi mō ma uki. Koe whanonga mai ki hera tūra li tio. Pina tuke whahina I Northside ke he kapisinga ko Kau. Francis ta lerni mai whahina ko Northside. A wena ki kua mureina pungi pōngi mō ma kau. Moe whanonga mai ki hera tūra li taong tunga li whamhani. I hia ke Phyllis Seawalk me mangana ko Golden City. Ka alofale mohi atu.
kia mo tūl. A mana ki kia mruin han tūl aho. Mo e whanono mai ki ratu leo ta ongo tūma ni whamhani. Hana e lo longo ki tātu ki whakapia kai te tūl ki poing poing. Ko e... Ko pisinga nofu mauhe gaina. Mo e o mefi fitita.

Hei, e tōtai mahofi e lorongo i ne ua te mewhiwhiwhita ko ia ke monu i nā ai. Hau, hau, he mo uianga ni. Whakalofa hofi u fiatu ke mtore tauni wī kua. Whanongonongo mai ke whakaroanga ke mga hapungipungi nei tangata langa matai atu i tua nei ke pēnolo. Ke lata me tamafuata ko ne nof me mua ko teiti ko lakai mana mui siwa tō tapatu e toa whakalofla i atu ke mtoro. Hama tōra kono vina, safa seo ne tali, mo hawa tau whanau ke lotu kaina, teina, mo Michael, mamuna ki kua mawhala mua, ke lotu kaina kua inu i tau kapini ma whanawhana, kapini usi ma whanawhana ke mga hapungipungi. Pihia ni ki a... Hako sista, big sista I whaitonga nā mili mau me hao a mga whaua whakalofala hiatu ki pungi pungi. Ai ni mu fua ki a mua, sista se ini wakana ufisi me a mua tau whanau ki whaitu ki lau. Whakalofa hofi hofi atu ki pungi pungi nei. A mamuna ki ko ma whola am tūru ki am tūra tau rotu ka ina. Lolongo nei ka whakatangitangi atu ki whakafia fia ki am tūru ko e kapisinga ni tū he tapa vai uhu atu e moana luki luki.